0: activist and citizens forum taki tikang he asie efu takom koma ki kohe koka te ANC parliament kwe kusela sangoni e sin iye police minister mgo falofo gika karaho him senjo mtunum a tawa iye te takong mkwaraho him national police commissara sima a fani masemola a amboronga jiki kaka titam RCFOC dikuya makwe a Dennis Bloom nga disin sangoni go atho committee ki tin kha khwe he go angabe ji a police an jao o ki tin ji a masemolam ki guru na kha wati no mtunu am ango manda hi go tax pan sin politike am ki tsunku ide boronga je se sa tona ango thwa thwa itam dia ana hana u jaroma ekehem atami te proyeke hanhiya tengo awasi te cham jika municipality te koro kwe 4 november kwe e khabana khanga tisinu Johannesburg e khana cha ka gutam dia ak ete koma Jordan Hill Lewis Johannesburg ki khama te ka te party si corona ti kwe ango burgomaster si khana te ma adoropa kita Helen Zeller si ngoro ikim amanga tisin ahayo khai burgomaster he we oroko doropa acha karai a an tsusha khujitech ikore kuma tekim hello is nga tisin dia ana do kwa khwahi go doropa jihante o tji a go mbuga khwen acha kara jarama ko khuji a te chaka katam dako khwe an o tin dertin khwana thunwa tin go troko shan ku karati he e kurukom a gibina kha ko ai tika tu si dinyala ta ki de chao ko ji tu o i kunga o le palale ki limpopo kim kuwa tin khwena a spatra jiu ka te kya ka ti no ngin khwena jawa kwe de department de a mukunda si ungo statim di jawa te hiya ma khwen ki no ana aya ga khu sna ti cham ji ka chiri ka e na mo khan are ti ki go amburunga e te sna tim borishi u khirwem Nepal kuwate ko kuji ase ko kya karahwata na hautu thu tamahanu kuwate kaibe shureji tu anigyam andu ngushi uji tamahanu se ko kya wahuita go kausen kui he kwahuita an thom di bara a na thom di a tamate gudam guru o a mu ko berewa he kwen an anduduke anijja kuwate ten achechereta ina ango ku sana ko go chekara inga ji ko kyareshin tako tun khun akungote sakya tin anga karata ina kungote je inak e khai ka dam tawshen kui ta ma khai ta kha khom ate ko te kwa gwe na kopo ta ma khanu kunga oji antwe ya guta tawshen kui hem sebe iri bore ada te ke khere ngwe khabana kha tsu bore te ke ke sa ngwe tsa ma akh ire tsa ma khuyom
1: Sion ngam dit gwaan sis mintan nga SKFM dan hunkitang oameng antiflit sinonge. Hokke I committee ke tichu seka nga tichu tu nabi ke police se komaka un mosomolo kane kuna ka seka ngem tunu ya usitene ke giya ka seka police ke kang ko kunisa u ke politika ke kisi ng a police intene ke tong de a gitu gita ngge ya panga kama kwingsen municipality system ke kang hwachi fir ke november ga usit gitu jala Johannesburg kane kuna de a layer a Gordon Hill Lewis gitu ngge Johannesburg ke tik kisika nga gi uke burger minister candidate statika Helen Zeller ngia kontaka wa inaste burger minister ngi chu gi asinga tukwe he ya tu chindi kamo chu kisika ngia wa tatin tena ngi tik kisika wa konta he liwe shi kinta ke di a gani ngai tsake statik ngi chu tu ojala uto chu kisika ngi kwa kwa ti dege kleke kwa de artine sa kamo ke kwe gi fragmotri klik awa ngi chu gi gisin ki kulik kagani kone sargani ka ke njala valdis rivers kane kuna kilim pala lele kilim popo kuna yingi sa akwish ngode chen nga sibi tali kuna taka usisi nga kichiko mako yung province department apati ngao gichu gita kamsun ka usika ngi kamtlaka nga erfinis dahan ka na kuna kichika kuna sa gani ka mungi fasi Nepal ke chu kita sung u chi khog oi khong ke chu sik skola ke yelan ngul ni chen am da ta vars ki khamak ki glak glak ta tin khwa chawa tin ko ka ka khuk oi ngi kham sung da chu ki dang ngun ta ki kum ne tik tik kan kung khang tin ka chotru fa ila ka ki gani ki chu sik kan kun de sa o khang de ti sa tu hng chi khang tu u ki chu sik ka sak ka khot ku ta tin ka ter wan ya khuk khwa khwa kung khme si wa fam kor kham akhirin som kung hng SKFM.

tawa ka. Tepuna manje isakwa bate makuse waka waka. Kuse waka waka atuka. Ngaiwe kuse waka waka. Iwe kau ya tuka.

nga nga e ka kwenqwa asa we ka kwezo ya teci emana ka kwenqe e ka kwe handwasa e ka ya dira dimeta kwana ga angwe ka go mantwa go benqea ntanga so ga kwe denqe na go ma ga go tsere kare tama a ka go ma ka mokwe ka ntaka ntwa ma go ta ga dira dimeta a joe ka kwe sa we.

0: Agirinangikunga eska FM dinkunki tangak owa min de flit sinonge. Sud-Afrika ke yas Verenigde Nasie betuk nowa jangukaka nkes ngutugia kahwe kango u demokrasi ke amakweka pagang nowa kweka ushika ang sargul kamukaka kang ministra wa internasionala wa ngaronala malo gatugi he ke kanga ke jangwanga kuna ke chiusika ang Sud-Afrika ya to singo jala igani kuna ke chiusika ang skimung mayi. Let me ask them we. Young here activists and citizens for rooming ICF Gutung INC Kago Yang Waku Sela Sangoni Yang He Police Minister He Hanke Kanung He Yakaga Kikahi He Kitagi for Lofu and Sergeant Tonu that in the two gita that Kikamaka Police Commissaris and Fanny Mosomolo Kwa ICF getting a Dennis Bloomting the case on Goni, ya and he wa Hokomoti, the two gate that comes soon to last, you know, Nawaya. Get you seka and he police at you come a kang and emosomolo, ke yanguya, unkanika ngam tunu, you seki gear, tika and he wa, play Chrisikang her cake on his apolitica, Chrisin cake, though, kea yinki, our critic, or chewing. Dia agitwasing da pangangawa yu si ng kimunsipalatiti ya ngung ya stem kakang matya 4 ke November ke Johannesburg kunata dia alera agot il liwe si gwe nga Johannesburg kunata kika yi parte ya sing u ya nghek akai ke ya ngakua elen zaila ngatu kwe statia kwa nta bergermestre ke kawachiga si jaya gaswatu uhadgani kang sing ti ngang ke tama kwang gchu gchu tui o jala o kwang da hili bese ke dia a ya tu sing o jala kama ko dor pa kaka ngi munche pala te kunna ngi fasi wes ka po departamenta nga mats ka pleka no veke leng gchu gi ta tisa tu bunga sing kwasa kama ko ke ti dia nghe ge kle ya kan kan kor leni kunas ki khung alu ara nga abu ki wo fanta ge kun ki kanika nga wa ta bisom tunu ke ti usika ng here kuna da department ngwa family ta great committee in his ke kuma I ti kuma kan ka nda kula ngs git na kama kwa kong nge wa aka ki fa gim kula ge kama tini msam kong nu eska fm
1: ach ire amako 3 minute jinge khwa xka fm ki bori sharma tera marats berahom Sud-Afrika hasi ukui o dangwe e Verenigde Nasies ji o kaisi ki ngo nga ti sino khana o demokrasi khana ngare sa kya te na ko kyanga a ngka ngu ji di a khana di khoki ngo khana do go be tam minister ma kya ngu ji se jarok aye kun ka kuma Ronald Lamola khuri ukui ko sia ti u ga ngwe ui si o kai ku te ti sikim ama nga di sinu Sud-Afrika khasi umborunga ji akhanik ayaha mutetu ji khanao ji din kwa kha ngo te chaka ka gwitam. Te u koroku bori ji, Activist and Citizens Forum ACF da komkomaki ko partei he ko ka te ANC parlement kwe kusela sangoni e sinu iye police ministerum Ferlofo kika karahuima senjo mtunum aktewa isa kia ate dako am mboronga ji a polisi komisari sima fani mase mola mja iye dosi ya titam. ACF si umkuya makoma Dennis Bloom nga tisi nisangoni ngo ato komitie kiti kweha ngo kete ngo ndabe ji a kyo kasangu polisi na aonji kiti ji a mase mola mki Nungo mtunu am amanda ahi ngo ama ngu taxpansi politike amkitungu ite mboronga e Sesa akona ango kwa kwa tamanu a dam kom ango tiko amboronga jiko kaiti dam Dia ana khana u jao si miyatehe ke hem kom akana jaro machega karata Ngi khan awasi ya titamsi ka municipality tikoro kwe 4 November kwe e Khabana khanga ati sinu Johannesburg e khana chega kasa kia ati dam Dia ag etakoma Jordan Hill Lewis Johannesburg ki khana u doroma kwe e ngo burgermeister siye te takhan korona ti kwe a doropa ki khana wina no Helen Zela he e khana tse u nisha gyan de ahen cheka di jawa a koroi khana wina no a ki hiya gutan nga atim. amanqati sino ahe yo khai burgomaster he nguk eitam sika dropax an ngawa de a chaka kara hiem hilois nga ti kha sino dia ana go adropa ke hen khwen agitin a chakara jaroma gwe khan ki buru e khai khana ki manda gunitam burish u khirwem was kaposi di department de kwe akhao na kubo ak etrama ko hen aka dimbunga kwen akhana ngo khao tinu ek amkona ngo tui kha a ngda kwe ji ekrule ni ki tunga kwe kuchoro gya mako we iti ji di kuria a ngo khana kaya kutwatam LER he bukiwe fanta nga desinu kurio adrese tabiso mtunu siwe khana wote he kabe kha jate hi aeta kawatim ay nga tisin khasiw departemen de he ngo kurina ate kasakya arte ngo ngi kiri kamsi an ngo kamante si kim. Ak iribori adate ki akhire ngwe khawana khatsu bori he ete keke gwe kamatin iri ek amakuyom.

0: ana kwa dinke extra FM.
1: What is your name? Kumamchi natacha dikone. Who are you? Amamju. Tamachi. Akwa sa teling kala. Nga vika nga chikde tuendak ati uke ngifasi. La SABC radio hungha. Nga nga XKA FM. Nga o ngulungu sa kwe ki thali na thali. Ki gyan ngulungu ngke kwe mkolea. Nga o ngo kamacha mkika. Nga ngulungu sa thali duleka duleke gyan ngulungu. XKA FM wa kwa esuka. Kamachi sikang akitam nga ngulungu.
2: Tuak lu kulima chi ke ex kafem kung ay kung kui.

0: 13 iri amogwa XK FM ki bori eswera matera marets berekhum. Kai heng mchochin group akata cho khimkoma vusmusi ket matlala mhe ng polisi na u kontraka si 200 akhan 200 melinu randika si medike 24 ki kai heng borunga si ki kwama eka tuwesi igwe ngo pretoria si di mkunda hofo kai inja kuntratam. Matlala ngo kai Kam matskapesa te mako bismise dimboronga kayeko hofok eiki kam mesi te gwe tahunu amboronga e hofun a pretoria kwesi uka twisi gwim. Ama densta e kabana hang kamse ewak ait kwa hin 13 kwense pretoria hofok eiki si te ayagwe numatala e kam si kado kusi kamasta tinse hinyanye go kamamboronga e doyo kung kure kama jere dikwe e se go kwere kwa him. 13 kwe a tshurik ere go sire tshwa ha go kwe ta go ka ite a no nga ki director a matskape ya di a Limpopo go go iko kya ngutingo ana te oro hi ngi an tsere tsare go department e ja o kwe e se bo hona desin darande a tshurina sire a un oro hi mboronga sikim ngi mboronga he go kunwa hi go poli jinwe a ja wa tsara go ino UIF a go si no sire a go ngi a ka ino we to kim Falcon amukunda ikinqadi sincini boronga khwena ngo tshurina nqa isino khana tia matska page khanja o taijiki akhro khu hi ta go burgers for diki ngo nqi a UIF fonjiki ngo te go shiri anqa kata him KwaZulu Natal si police na nqa ati sino boronga khwe gyawe ko ango o si tsam ngo nqi a police an gite ko khwe deng kuri sinyam oki Mount Edgecombe ki o khatin kaoko polisan se inanda kite tinkim. Captain Cornelius Nell tahono sersand mandla kuzayo ta april ki ngo tshurik ere si ka kwa kwa kwa kwa acha ants unwi him. Polisan nga ati si no ngo te kwa kwe speciale taxpan ki ngo kumati a kaoko si te tin si kim. Boris u khirwem. Bori kha kwena 3 Amerika si u bori ngao kwena ki kuwa kwa vete isi si kasi ya kwa ta Go hofu a Trump hurumende si uku iye e ngo ankoro iye ti a CNN politiko no MS Now buri au kwen a ngo ahwek e inja kumwe da tseri na tikim. President ma Donald Trump ngi buri kak au ji a vete si kisibe ta koro iye ti ngo ana Trump miya de kwanu tiko nguri buri ji a tha ka tikim. Hofu dimanda ko a sobena ko ana Ngo mbere wa kwena ngin kwena bori kaa kwena kuwa ko si ino chanwe tak eite isa kiara ti Tinu Amerika si u TFA kak amje te maa tin kwena Ngo nga ti si ino khana nganu atahi tinu Trumpum a kia ba ti a China si un presidente ma Xi Jinping mkwe e TFA ki tau kaa gobe Tinu huwa mayo ang aung kwena chana tim Tin iri bori si u kheri o khaya ahen Tu bori khabana khate kekegwe 12 rek ama kuyom
1: Tin ngam de tonga firman tan nga SKFM dan ngam gitang kami ngunti flit sinongge. Polis sa gitu gita kamsing di kwa elfu ing hen adu gitu ka ngokwa matuta ge seid ke derban kunas ke tra kawa kwa ngkang sdia kamsing ki fiartin ing ich u gani ka ngaziko gani kuna ki ngay ing git e na gitu gihe ke orofui ki tra kama kwa kwa ng famili gitu gita kamsing uti ing ke kawa gani ka ng kya usi ka ng singgian ng kit u ng ying usi ngay kaw di ga kwa ng da kawa tika ng hea kat o kama kwa ki usi ng da ka ng singgian ng take ngay ng skotur ngay kama ni gdeng kwa kwa Kundisa, kang itang kita family sentuh engkau di tangan orang si dimna hegi ngua dawa ya hoki kaya kat wang engkau tahu kita engkau gani kita engkau kuah. Politika parti gitu kita kamsung u i kandidati kefir ke November ke stem kerja kang kundisa u kisin gitu kita kamsung kita laka engkau stem kerja sang gerak ngukunga kavitas nga enghe watu si use ka ang tswa ge stem twang ke khali de tin ma ngati ko tsi de tswa ge he an ga u ta kala ka ang ke kala ga ke estate ke mentran kuna de tswa ke ge jangku ka ang sa khangu ko si ka ngan ama ko ke kale ma jala kale mu ko jala ke ti use ka ang sa tu sing ga ngun kon di sa ti ta stem ke ta ng no ke plakati sing as ge ha kala ga u ke ku sing ke ti use ka ang ge wa kwa ang ta use ka ang sa tu sing ng ying he ko sang kula kwa ng yi kwa chwa gya stem ki kwa ng. Iya, if u gitsu gita kamsung ng take tonsika ange wa kaltir ki katkisika ange tojala ko ange metro kuna ga tuka tautama kwe Burgermeister kandidata ngwa sam Matthias igu tugi da kinka if if uge irte kamsa ange kama kwa igu tugi da kamsa u ke tikisika ange ya konde sa u ki kang hekwa jala ki tukwa tkisi nsindu ya ngwa kwa posi sengi gita gul kamo ika ti tukwa seng ke ti usika ngsing ong ketua ke gane ka ngi fasi Trump ke ya Kangutin tik on taki kawan hoti ki sangeta kamsung titwa ke e 17,500 ng he ya diva America ya divi ka ng sangeta kamsung ke makwe ng we kawing asit Africa we ya divi to ada CB is the twang ng ming department balance sa kaw to gi hana taki kawa plana ng hawati jigang satu sung October ka ya ta kas bisa kusi 500 million randi dollar ke ko angkati ko diartin daisi ni asit Afrika wiki erste grupa ng mai ke ko da ng bitu ke dibi inge kama asit Afrika ke ua Amerika ke kausika ng sige sing sing hege ka ka muso nam so ka na ministra ng tutan ke Ronald le mele ke ta ke programa i ge da sing ta ke yan ya kausike ko kun mi ngatin ge from kolakama Yalf, dit 12 vorm dis aan kon, SKFM.

Takalo wa moso ang sige ng ke muli wala komte ke kini tama akin mani tagi kong ke Radio X ka FM simusing wala komke wala ke kamim gya fiti ka ngo mko program ke Freda ka ma ang kya chwang mko giga ko yung higa ting aga simusing ma komisala nga wa dami ay program ka krisi kantini a ngokang uwa mke ula singgi chwang ng mukukwin ali gom kuma ki kongke Radio XKFM matu sa muku giga sa ki ang ngokang uwa mke ga akam kuma mka gita kom giga fredag ni 15-20 September ki 2016-20 kuma nga ula sing ha komisala nga wa dami ay program kang nausi kantini giha ukama mke kunang agagiga tutu ka ko chukulu wa mati samuku giga ko sa wala sing tagi ta angawa ya atigi kamchi gigi athama wala ngin ho chi gwa yalf ir tabi hore gita khawin ngawa ya wala wa yalfu mchi gigi ta gawa yalf iri a ya program ya ge kom ki journal a program journal a program chong agita kon ha wa tigi anjika himchu angawa skola ya vakansi kaitini akala utwa ke chimusin ki chwang chim hang matu muku giga o ke ang tata wa mu hetini agi asu ukwa chim tini chu a be plan ka kwa e ke mthuku aka chwang wa kantini a kala utom ke ola sila muku khigi ka koi dhumi angwa ya kawala chik bigi a wa 12 iri muku khoshi program agita wa muling sanang atam ko eka ngusi kam chigdegya samchwa ka programi lagi chwang agita utwam ke chige gikwa ohi hong o ngamuku gya kuwa na sanang akakhi heke ama gita ni hong a kulu ukwa sana muku giga vindika kaisun msu ga chichiga hanka giku igang u muling waka ang hi tini akalutwam ke ulasin lagi chwang magita kwa jwek kamukubung kawasi mwa gya ligam ko kuma ki wala sing igita si kamang wami a elimia richly na wali atike nga si metagdani ko na yung chik da gita a na kwe chimu si gita ang program ki gang mga gita sa fita da dura chik dira sa kwe program a kalutom ki wala msunghang ki ya chwang

0: Francia boys ya moso ngege ngamke muli wala kom te kitine kama 25 minute ke konke radio XFM chimusi mola gita kom ke ntu agumqanqa ndami e program daga qishi kangage a kala utomke wala singitswang agita uqhama mke ngani khona mukugiga singi u chike he agage ko chukulu wa gehe kwe nkama kwe ukwasyo mgeta ngheti ka agage ka kwe chukulu wa anwida khati kisi ke agya uhaka kagya wa afisi sa khason teti kagita ukama tiga agi kwa ngkoni ukwa nsu ngati magi kwa aga ngut ake ea ngga anwida kha khanu kugu aga ngut nga sing mtima atu sa mkugika uka vindika o behir u stresie magi kwa tida kwa gika chwa ng hinka titike hea angma mwege kwa gya kima kanga wa adoko uar rutina aga chukulu uwa kwa ehe kanda wala na wala tigde sigi kwa sing u ayula asuka mkugika ang hei kwa liti magi dan hundra mungu wa akhason titi gani kuna hini vindika riksi krisi tingi mungu wa mkugika ka kina krisi krisi gigi kwe gang u ulimu kangwa kafitika ngawa timhilulu mhe kakunakula mhika agia u asang hi u mkugika akhason titi nga chwa ng wati gigi tra kwe kamaku u asio kangusi gita u kama tiga agi kwa yoya u kwa akwa gika nakam nakam aga kwa gika chwa ng kawisi tiga u wa ang ng tiga ang hong a behandel u kwa timba ega mak akwiti u kato tiga kwa tiga akwa gika chwa ng amuku gika kwe chu sing hi u kangaga si gikwa ngki gu aga ngkut nga gira tra kwe u kama kwa si uke kason titi gani kuna wan chimba ehe akwa agiga kakaba chimkama kwe gu. Ka twisa angung muku giga kwe aswe uwa chik osin. Ka uka angung giga gya gu. Mgita kwa sengta mehe kuma kwa kahe kwa uwa switali kaka. Sige gikwa hantawa akubanga sige kwa agaba kongke gu. Van hulmanga sige ta sindika angung totutu giga gya gu ta angung anwida ka gu ke ateka nga. Angungu, kanga kasi gita gikwa gawakung ke gu ke sibitali ngu. Kanga gita kwa mtiki gu aga ngkumutsu nga gita tuwa kwe ukama kwe u siu. Gita tina ukama kawasi sika agi kwa u uwa angungu. Msu hukati ma jila kama kwa unawa akhason titi guni kuna tini agi nisini hiu. Mgita ngege chimba e. Kwa wuzela kama kwe tika wa wichi anga mkugika wana yula kikri. Ka kitwa wuzela kama kwe suka. Agita wana suka kikri. Taka gisinka agia wa ngayin hun. Tine kwa kwa kakonki chichi kwa chuma. Fitzak. Aga kikri. Katine achua chua ta. Anga nga wa atankaka tamazi. Aka shonti di kakwa jela fitzak ki ngayin hun. Kankwe gang u anga nga. Tine anga wa a mkugika uka a. Kama gita a wa wakri van ngay ka gang ang ng ak agani kuna kagagi a waka wakri ng ak a ngay gang ak a taka o ta ak akula ka hukasi ta ang tabachu tamuku tabachu ka la van ka kula ku eka geng tuturu ang khanang ngoy tuturu ngu akwi he tuturu ngu akwa ma he apom o ayula ke ang ng ganisin ko he yula ge anwidakha. Taka nga kaya ngay ka ngi kwe ngkama kwe u aka. Kaka kwa kwa kwa aka aka. Tuwa giga tutuka kwa maa ayula ngkama kwe. Tako laka tine gita ngota wana yula kikahin. Tine akwa ngwata tine agita wana kakahin. First kalenda suwerte kahin msuwasin. Ang unga mku giga wana. Nga ka gita ngi kwa sa mnung aga giga kwe chukulu uwa. Heke mku giga sing u tiem kwa u uwa mnung. Ka oka so agita wujila atim so nga titika nga ta lemeti. Pari nga wagenge kwe he akokwa uka kreku wujila kamaka. wathi singathithi ke ibrinqomgi kusinqhi u chimaka u axhama khashontiti gani khona van mkhashontiti gile thola kwe uxhama khwisiyonqwa chimaluluma kanqwa kwa chimaluluma ke he angu awujela taka aithi maluluma ka awujela qanwa khinqwa nqwa ta tsake bayike aqonqinge intu tamuku giga chu singhi uthi singathithi kanga ka ri u Timang or the what it's a rixi hongunke, I'm sodom. Unke kage wigi wangun. Katiska again, he a rixi sinkwang umakamuku giga quit etiam. He Hamanigi as tima at twisamuku giga quit o, ka vindica o a rixi slang. A twisa, ka krisi, muku giga a muka, e, kanguka, angu. Wa kagromasigam konghasa will seem hagman and on program. Gita sa fita te dure ci dire sa ke program tena tlo tom ke wula msinga nke ya tsonu
1: eka

The one wa muso a msege am ke muli ala komtike tini kwa 42 muni teke konke Radio XFM tsimusing tini gidi kwe chu a nga program ka kisi ka nge ngoka wa nge tsimusing ke tsono mme ama teke mo hege ko ke ale gwa mkoma ke tuisa moko giga sa ka ngosi ke gea ukhama ke mngani aga giga tutuka kwe chu kuluwa andika ngimgeng ukwa ngung akachusa ngai wa a ukhama ka bisi sika gyang uwa ngung hiki katima pering lagi ngung ka ngung andika ikam gising ke first kelende kai umso hong gita kwe ngung uli ngung sing hai ntima atwisa mkugi ka uka a tiplula u riksi ngung wa a mkugi ka ka hai ngung umso hong kachitika hanka ngung tsage kom ke tipula o tsinga tsitike nana kuba onwe da khangai ke a tswa mkhama khwe he ka tswa ka ke thanka ka he tene tre ngai singala o a ngi khatini o ga wa ga a ka asana a tsingsin a urkhan nala o a gang o ta vindika a urkhana nta tuwa gi ka tutuka gi ka kwa kwama ya vi kwama a tsing a tsatso tutuke ka mo a kwi van ngai kala kha gun a tsata ke kana nga ka ka tswa ge ka wana go luka ke tutu mo ya ka no kwa ma ka vi kwa ma kola a teng o ta wona ka kai mo kwa sekel na wa a ka ta ma ka mo kwa tsuli tsu le tene a wona go la ke yula kha kai van ka nga ke a tsatso tutu kha mo pom ka tutu ge ka ne wa yula ke a ngu ga ne singisun kola ka ang ngam ku ge ka wona a yula kha kai katine o akhama achingani khona akgana nga aching aching totutu giga kwama ka khonwa titini wa tsa ke fu ndang kangerson yang ku ndang u nulini tamuku giga sung u chim chang khau kon ege tsi singa tsi gang gang o nga khong muku giga tsa kha sonte problema wa ka ege tro o khama ku sio a tsi chim gitang he gito kon nga tsa tro bjela tamuku gui atena ng khai khama khu ya ayula katini akaki yula kikhi heke suka ka trawjela khama ko chi tangchi angwi ko fika ngwi thona thona ko fi ukama suka ka chan chi tang he angwa ko bika che chinga chi je sika ngwa suka kwa switi sang chocolate hi kama wa cookie hi che gang khama khwe suka ngwa chi tang chi ngwa si angwa ngwa itini giga ka suka kain tamuku giga ku chu sing hu ka wisi si kang ka atipla oriksia ka wa ke kaim songa ngwa ku wa fetsa ge ki ka kayu la trik ni suka kain wa sing u tsika ngwa wa jelo ku ka singa chi chika hanka ki ka limiti ku tipula la u jela u ka kanu khu gu aka khuntsa no da khan mu ku ngwa ka ngwa ka ngwa ke energy na khabe ka chi chika ama chi tsike gi kwa a tsang khali ku tsike ilimiti tse sigi kwa ngi moderate drinking akutsinga itso kutsinga kwa ika ngoka khali ngisi nga o angung ka tike wa khashonti kula angung van khali mgu thanga ko khong ngi tene gita kwa ka khong ngi ngi ngi kai even tene gita wa amongo ta am o amongo of wa demiti o amongo ta kula ka hu etene khigita le mngu huta wana mongo kanger van giwa gaba amongo ta mkhamtuna ofu agung kasu na kwa kukusun wa gaba da tine a mkhamtuna anwa wa anwa kaw ta agung kasu nga ngangi mkhamtuna even nga wa ke kawe kanwa chule anwa chule chunguni kala kantine kwa gaba kutu anwa ka mkhamtuna asana ta kula kan khutin kwa tshwatshwa ka bona sana kai ofu kanger kainga asana ta ka wisisi ka nga ka tshusin hi wa ka sun u mtsam tena tshisa mukuki ka u ka kwe tipulele u ka ofu vindika ka mu kha tseke go a khu wa ka tsin khali tipulela tshini ka tipulela u ariksha hin o no khong ni mukuki ku ka ai mso dang khos nga chichi ka hanka tene wa chi jelasin ki akwasa kuma ko unwa ke a khason titi gani kuna
wa kakluk masi gam kudin masa ulasing simising magmik ang wa program gira sa fitam tayo ra chik gira sa program tina kalutom ki ulang musnga ki ya chunin.

Sokimetli ay muso ay gigi ngam ke muli welcome tiki tini kawa 58 minute ke konke radio XK FM chimusi ngum ke tan spam ke minute ke agonta on kama muli ngin kwati dewa yalfiri kiwi kawala chik gigi angam awa yalfu gita kom tiki chimusi la mchik gigi ta kama mko program ng mga chigdehi wa journal a program ka krisi kante ng hapang uwa mkichimusi lagi chwang gita ukama anjika nghe mchu ag ang wa school of vacancy chik krisi ke hitini school of vacancy a chwang school am hitini kung wautu mugu giga kwe kukangata I resume waka mti chigdehi a samchak a wala silam magita gumi ang wa mku program ang tamang amarika krisi muhe gego gen ale dum kokuma itwi samuku giga sa ko he programa ke ke okom ke nun tani khona ke kon he wam daya mchog dum ngo program simbu inge ko onke radio xk fm kuna sa kle tuji kwacha ricardo juhara he ke indru gongola ka sa kosami sa uhum Bang ham, gucit ka radio stasi kuna Indru Gongola en Ricardo Johara dile tuwe word baie dringend gesoek hier by radio XK FM wa minge gemigi kon hima a kon ho bunga nome kwatim chu agun anga kom ko program sun mingi singi matine gi kwati gamigi wole matine atwisa muku gi ka ko kon hi wa bunga chimusi magun anga program gi dang kita sa fita ta dura chi dira sa ko program tene a kala utom ke mula kimsa ki Yeah, it's a

a good time wa muso nga nge sege nga mke mbuli wala komtike ya ufik na wa 13 maniteke konke radio XK FM chimusi mwala gita komke wala gita mge gawa mko program nge ya gya kom ke journal program katkisi nga kamge kwa asam tuya journal programa agita wa anjika nge mchu agmik angwa ko skola fakansi nkhisi debe gita kwa agya tsu taka nkhisi akula kwa agya wa hinkwa ncatsu ka thota kwa rak boring nama chimusi mwe kwa agbuga kwa ngbatuke chimusi sa kha gita wana khan ku kancha ya kha atham chu bali singa sa ncatsu ka kibika chum taka wachi gita ni kwa hate tmors mukuge ka sung waka ke dang id box siwa chwanka chimba anghe ka ge kwa school of vacancy a chwang ngwa tu school of vacancy nga vi koma chung ba utu wa chimusi dire thota a hwa chi jala khama khwe van benefits kisi atini gita wona kham wa ka chwang ke he age a wona extra income stem agita sung u kwa he vi koma aga khaliente ti tisung wi dha wa hetene walang ngay a ang watumukuge ka nanakuwa a ayi undersook ye e agi he a u mukuge ka aitfan viko mamsu waka te majila nga wa aki gumana gumang u agi u a guya u aman nga wa a skola benefit yang ya u kama vakansi nga viko ma fitika nga wa a extra income stang van halimang nga nga okuwa kam gyasin kuwa ke kwarta lang aya skola vakansi agita a wa sumanu a ya kau khanuk teti ko ya age age gantsu ta sumanu driang a chwang nka ke mukugi ga wana vakansi vi kwa maka miskina ngwa panga tuwe da in a week of unhulmang drida in a week ta a kampar me nga ang kwa panga patay ki vakansi vi kwa maka wala nga la agita wana extra sindi migagi ang uu ablo sunung heka kawake a vakansi ng vakansi chuan ng tsa agi anwe dakha di agita gya askal tim ha do agi kwe o futi ke agi kwe nwe dakha agita kwa akumaka o lemang atina a kuha ko laki a savings ang magaki a bulusong sindi aga kamsya. Kwe he, maskin ang kuyi a savings account he a kamaga. Nga talaga tama ehe agi u anwe da khaka. Ntene kita sang teke chimbo sinchichi hi ng. Vikuwa makaus ngisang tene kwa ahana u extra aka vikwa makhaliente tisun kwehe atini ge awana sende meskin sigita kwa kawa iki per dag uvunhalmang sigita kawa iki per week taga wa benefit nosia ehe kawa makleke sende mkugi ganga wa ablusu wachin kulama meskin katini kwa wa ira gang tanga wa ira kwa mita aduha gita ge awana pardam hala atik de na akundra asmanu tawang afakan sikya sindi mika agi ke o terself der deti ntene kita sindi ke chimu sin hi chi chi ngwa afakan si chwang company sun khisi tene kwa ngu gang wa vi kwa maka ira khadiran dem afakan si chwang hmu muku gi ka o extra skof te tene genge chi singa chi tela ka tene gi tangu makli ki khama khwe a kwe he atene ge ta wana balance ke tige akun spandir ukwa afakan si chwang hsinawa chimba ehe ah wan ke biasa khadiran da school afakan si yang break yang agi ke wana haku kang wa a skill season ke vi koma kan wa afakan si vi koma ka chwang
askil sin a cho ko kan uwa tene aka ake golu ya ehe a asun o kanda vi kwama mso na mso nge gege wanguli ni mti dinste maga geta kwa a liver mti vi kwama kama mti vi kwama mso ka geta kwa a hana uwa bunga halama nga angwa tu ofu genwa stolam geta kwa sun fakansi vi kwama skolam he ge kwa ga even kwa spa tini geta gawane igese ehe so waka kwa gika ganga tintisi kata si geta alungisaya ta geta wana jungwa ehe onwa pakisi hingwa paki gawa umke raka kanda raka che kukwa gawa stola nga chuka chuka te u kasang cha angwa kong u ha geta wana ya ngwa ehe onwa kule ngwa paka chikala ke raka ageta wana igesi kwa ga titinsi kuna kasi kwa antuwa mkala ya kwa uwa kaki plastiki ya ngu alungisa u customer service sila. Chisinga chisinga hanka ang diterself der tete ang skill sa ya tena gya alungisa kulawa chige ang hong behir u kwa at tete. Hinsang vikuwa makala kasi kwa ngke vikuwa makala kwa baka na wala ewa mti gandi tapasi wala ewa mti gandi ipasi idoka giku gatunga kwang furke he viko ma abakani hun avindika lati hun kha eke lati kulaka atini gete galungi sa time management skill system ang he teite viko ma kanga chika wana mapasi mangunga kulaki mti gandi wala e ta teite ewa mi lans teite kaka agi mti manita kama kai diartak manita diga maka agi 15 minutes. Kasi 15 minutes lagi kong. Aduhan niya milan titi ki kong. Ofunwa court break yala si gigi ka ang hi amagin mo bihir ukuwa titi sa ang. Kula ka atin ikitawa lungo sa skill si mso ha titi hala. Nir berke khalien titi atin ikita u awana ko ehe. Chimbala agrika kya fakansi vi kwa mak chong ang mo chigdi ngo patay mo chigdi kwe ak ha. Ofu ti kwa ngo kwe gufur lo fuge kula tata mo chigda baistan. Mu jili ya golo ya musi kula tang jili golo kala agita wana khalin tete ya ehe agiha on mut managers ngege gakwa kwa makula a on muti khoi ehe age kwa akwa manga waga nge mjuma a supervisor mjuma a line manager mjuma paninga wa icha giga kwa makai mjuma ga tete chi kwa qao ang ogde ku kwa ngi tike tike tike qao ofu tike he ikwa nuda kha hika kwa ka shoti mjuma gugu migagu kukon ni wati singa chichika hangala. Kula gita ga angum u kuneksis ya chichi nga un. Takatana ka waki mana ta mana ehe ang a kam u nga ba. Katiti ya itamu age wawana a ayuvi kwa ma ang hi. Chige hea kung kungi kwa ma u kwa nga wa kung mieda kulikas. A professional nga mana gita ga alungisa kula. Kaduka forberitu na ka ake atukumsi. Kai e agin kung a uwa. Mana kalaka ha agin kwa mangawa. Kuma gita ni kwa a mungwa tunga ko vi kwa makala. Chu a manila wa dole. Hmm, vi kwa makala. Professional aka mana agin kwa mangawa. Ani sige wa chuga magita ni kwa kwa. Taka wa kama vi kwa makala. A ani si magini kwa kwa. Kwa ani si ka a kwa ani ka nguwa strati ngu. Kang atau ani ka huwa vi kwa makala. Apandi nga ba a tepalala a persona ka liva heke a professionela liva. Hi, vi kwa ma gani kuna aga chi kwa gukha, chuchi, chichagala a tepa, a lungisa kula. Kitoa a chisinga na anguge chacha nga wakanga a kukuma chacha chong nga wakanga a gringa ba. Vi kwa ma kala waga dole, ta chu waga dole. An hi, angung tuansi, a anisi. Ang kangkoy nga ba at si Kwa Gisangi kwa kwa mga at kwa mga kangkoy nga ba at si Kwa ako kwa mga ofu ang ngawsang yung pa rin nga ba ang nga respect at kwa mga kangkoy nga wiki at talisang iya igagwa sa ako yung choka gangkwa ga inakatali ofu tiki gagwa kay kwa kwe a respect a managers manasang kalang ang tinigita galong gisa ang kawag at si he kami nga kaya uge u manaskole wa uha at tukomsta khavi kwa make ansuke hiwa kama vi kwa makala ke kakala adokhang hi khuma getene ngwa respectela u kwa khum manager khunosu ma khu getene ngwa mana msho chichi te kwa ma ngwa to mkwa ngwa ya ani si ang tuan si afra andrang
Paninga waga gengi yako la. Chika angwa wachu, akwa unwa hovi kwa makala. Atai kika wachu kuna tashovi kwa makala. Pasi au ujala aku. Kwa chika yaga gengi kwanko kwa akungkang atamu wachu kahun. Ikungkala kante ni chika akungwa kikwa atalishinka inyungu. Ki ofuji tuwa wachu kawi ye idoka khavona kwe. Even khawe kama wa ngosna ya agita ngeti kule di self destruct, di self de omgevang. Hechige he ikwa kwa kwa kwa uvi kwa makala professional manila apani nga wange kwa man ngaba. Kwa kwa chige kwa nga chuntwa ke bali kivi kwa makala abasi la respect ya. Chisinga chichila atini gita benefit ya la gitini gita walungisa. Fakansi nga vi kwa ma. Kula kang gita gu ata nga kai ehe waito. Yegia ukama akoko nga chua nga. Van adenu tuwa sita. Chigita sengsi, kwa kwa nghage teti sila. Ta angung tuwa sita sa kamaa. Ama geta ni nungki khadra kwa. Ama geta avikuwa mama aki fata koptu. Ama siya hunga ba awole iski gika nga ama. Wala sa lama aka respect real sa. Wa avikuwa mga kakalaki ka wa. Wala sa lama geta wa respect. Kwa kwa geta amchi gandhi wala. Ama kwa chuchu kata cha aye teti. Di wala sa kwa ama aku duha kwa nguwa. Chisingalata si geta seng. At esi ma... Kakwa nguwa chungo tabacho akala sa vikuwa makala maa tini dungo tabacho akala sa daa kwa kuchewida tuturu kwa nga ajwita kwa nga ngolota kwa watrochi. Mwinga wagi atesi kala, aanishi, ahuntuansi, avilinga mani kwa nga wa chitwa gisinga agia kwa makala nga wa, avilinga mani kwa nga wa, nga wa sing. Chila sigita asin kamaa. Ama chitwa eheka akwa kamaa vikuwa makala. Even kawe aki giri gya problema kichu. A problema la watu wa maa nguwa guga techa vi kwa makalade ama chitwa e kwa kikika kia kankama silanka de fukisika e nga si khali nga u echortira problemi chovan. Kaba nga avi kwa makosi la watu chitwa e ngayi a itrutang hii nga kuyi ngayi akunwa his problema akunwa chuki problema akunwa stress akunwa wakakui akunwa wakato akunwa wati kaka kama zika ati gikama vi kwa makala akunwa wala wala akunwa chingwi takwe kawa kichu, takwe kawa kichu. Even kawe a chungi ta giyati. Kakwi. Ke agi nga bata mazika. Chika wak kama avi kwa makala. Chika wak kama ke chitwa nga ingi. Chitwa nga mata. Ke echi kwe ngi a heka. Chika kama kwa nga wala wala. Hankwa ka agi tea a kakwi kichu. A ngayita agi kama nga wachu. Inchu kota kuisa akwi. Kawa kama avi kwa makala. Kwe ka angu shika kwi. Oh, kubi ata doha nguwa wakuka, ichata doha nguoka. Angu nkwa kukwa nga ofu, angu waga wada doha sangu. Ngayi tuwa avianga, aga nguwaka ngayi, akuwa singa wa agisang. Astresa wachu wataku kukwa techavi kwa makala. Sichi gigira sang tawata. Ha, taitperiki kwa mala, sichi gigitiki sang ati nga. Titala he, fakansi ya kikong kong ikong. Ofi titi kwa mala, sichi gigitiki ike mana. Si kota senta kinka kwe. Tega chit kwe duke ma ima gite niki senga. Ya ngutuan si ya vikuwa ma ya kwa ma si. Ya ngutuan si ya khadrak ma gite niki kwa kwa. Ya kwa wa kwe ke. Ya ima gite niki senga ata. Ya ima gite niki senga ata. Ya ima gite niki senga. Tega ang hii ke ake hachi kwa. Ehe chit di ngukwe o ngay ang wa ajeje. Ita doka chit di ngotu ka adaa. Ita doha nga ajeja, ita doha chigde, angung tuan si sa senta wati ya angunga koka kavi kwa matete ma, ya magita ni nga tuan, ita doha kwe ngungwa tuan. Ya kawe ya, vi kwa makosin ya kwa respeka, ta nga kwa nga ba ya basi sen sa tali sen, ya gisen kwa kula nga respeki, ya gyan ngu chigde, yiga kwa makata tu, kicha wa enguha wak, isi kwe kwa gisen, ngwe senti ka gisen, wak muda kaw si kwa gatu. Apari nga ba, ngao a e. Toto giga kwa ma ngawa gisang. Even kawe a o. Ma asiwi ta gala. Nga asiwi nga. Mi kata si tkwe toto taga kwa ma ngawa mi gisang. Mi kata ka wok anda presa. Mchi mchi sang. Si chik gige da se chik kwa. Chili chili maka wok anda presa. Ya gwe chik gige kwa ma kwang. Ke nukha drivi gang. Ke kachwa nga ufu parda. Gwe kita juge sangke a. Chik kwa ka a. Ka a chige titi maluluma. Ya ka ngulit tawa. Chige gike ya kwa ngulit tawa. Ya ngung tuwa si. Kula kang ka ke kum a. Ta am uwa aki tisong. Ta ang hii manila msu. Chichite kwa ma. Ang huwa u anga wa akoku.
kama nila chichi gigia sing chichi kwantu tro tinga di chichi gigia respecti ya vi kwama kausin ya hi ya gisin kwama uko nga chike ka kukwa kaya wa kaya ke mchi gandhi wola ya kwa sorho kwa chikala ka detlen wola chikala kugeta kwa wana ya ka perform ya duties ya geta ka uketa ka ukae ya manira tini kwi mta truta mta ka respecti ta mchi mchi kae even kabe ya kwa chuge problema ka chika kama I hale ya kwa se kwa problema yang ngaka ngwech ntonga da mazika tik disnga hi kwa tsira turda ngwa ita ya sitre ka ngasika ngkuri ngakhe chichi da khama age tsisin ka chichi ka ngala ta kula kang a kwi u qaqe ke khali ente ti tsisin daga singe awa chi khwa a e he wola wishi si anka dunke an se kung age sun ita ngwi gwa level ngwa da mazi a dunke a khitsa wa tsisi gwe kung ya gawa hse nana kwa tsawang Hageta kwa sanga wake akoku. Waga kuru masiga mkongwa a saawala si un. Chimusi mwagumit angawa mprogram kigang. Mwagira sa fita, taidura tigira sa okwe programa kalutu amki wola. Msunga nke. Ya chang.

ka o nqwa mi go mathota khuti khama khwe kula ka ageta eight fend kulete ma aster pende ta kulete ma aswak pende tati singa tsikira ka ngite kwa khosa khama khwe a khonge tshoko ka geta qomke inaga likoma umshowo wa wonderful daga tswa tsike age a hangula kwe age u a khwa he gege totokel misa danga khangake ya mi ovikoma ta khika e okwa tsinga tsikini nqana qoka ma blisa vikoma di amatu ha doko di amatu ha pro career amatu ha hofu amatu ha underwiser vikoma simsonga tsitsika ngala kwa nwida kha a ulungisa skola fer al doko sing doko underwiser vikoma heke hofu tsi pro career sing jusing hila wati ke pani ngaba ke ulungisa a ngengia ka degree ka diploma ha kwa maka taka kole meka simso nga tsitsika ngala hangeke kawa vikwa make ngoma ngagi ngwa ka tswang a tsigiti nhi kwa secretary vikwa ma kula ka agbege ta lugisa skill season wa ko e khuki bkhanya kana vikwa ma wa wonderful taka kha tuke a far better he kula kha gita a lugisa akaka wa ka kuma sika mkutini wa asa ula sing magmin ang program gita safita ta dure tsigigira sa program tena kulto amke wala msanki ya chunung.

0: Xa lo nge kinga SKF FM lo ngam kita ngakome nga de flit sino nge. Ti kwa yi nge yi 5 yi tsingi nge ama gande ya 5 dewa sindu che guwa kwa. Luna tali kuna ke kleka nge kondish aprol ke ti kwa chasa nge kwenika nge ta 6 dewa. Ya nge ke kleka kwenika nge trakwe ke pulisa ke pulisa ke kwenika nga inanda ta pulisa nge uske trakwe kwa nge. Provinsi ke pulisa fursitra nge uwa Robert Nisun de kinta ke kapteni Louis Nel ke sersan Mantla kuzan siang ke mon ikona kani kang lugwala ikona kang si traktawa sa ta kausi kang singgi dang lang ta kamakwa kapsa ti besa kia matkapa golden arrow gusu kita kung ki mandaha ib gusu kita sing kausi kang ki malibong tuet besa kani kuna ki kung ta matkapa ib gusu kung ki ochesti si anchu kusi kang si sing ke ngung hega usi ka angi ngung yang katron ngung ka usi ka angi ngung jansi dika dika kondisar wes kapu menestra ngwewa Isaac Siliku ke kung taga tsing taga wati ka ngabisli tia ngung siya sing taga kongkongta jala ke mali besa mali singgira ngung tuya kani ka ngung Gauteng Department na hewa bunga kuyunga gitu gita ngung taga usi ka ngkamsung u ke ngayin kwa ngungwa dame kawatikan departamena panga kama kwen kamyi ta departamena kama kwa tema kani kwa uwa strandi kuna ki ngulangi kunda sa kwa ngki dami sko kwa ngki krisi ka ngsa kam ta kawusika ngfar ina ka nasi ditu kita kwa sing ki 5-inna stiki ngula ng ki ngulangi siang kuni sa singgi dat sing tiko ki kangwa ka ki kani ka ngki fasin Europa ini ki kunta ki khia tuinda rati ki jangwa kuni sa December ki miami ki Amerika kani kuna ki gita singe resland yin tuan kwa tato ukraini ki kane kang yin nge kawachi kawche kwanta kumuti zik o nga Europa ini ki kumuta ki resland president na wledim putin ki kamsing Amerika ki chiwise ka nge ya sa hangi wala ya kwa guswa ki imkali mung Amerika ministra pedan sa ka Marco Rubio ki kumuta ki kawachi kiang satu sing probiran kula problema ki si kwa tato kawachi kwa ngulung ka kung mi wa tolfi fam kung tama ini usam kung nung SKFM
1: tolfi re am tako tam hamen ite hinge kwa SKFM ki bori shere matra marets pere hum foi fu dimboro ka kwe a kwa matam zikati yenga ozi kwa zulu natal ziki hoi ko kiang witango to kaiting osi ngo tam polisa cha april mki ako tsunwa hitam seisi kamboro ka kwe a kao polisa nse inanda kite o tam Kunda sim polisi kuya makoma Robert Netsuwinda nga disinu Captain Louis Nel tahun sersan Mandla Kuzayo da Mount Edgecomb ki ngo acha atete ku tunga huyo ngo taxpani ay kahi ngo amburunga e sesa ako amburunga kwen aho dam. Kapsta disu besa kwenwe Golden Arrow da ki tehe kasi u kwen ya din kwa ku sereji ngo shui tahan miya ti huye e ngo manda hankai aho nyama ko jao da dihe ek e kain karahwa dam. Matskapei he, okheste simki kwa karehe khasiu sereji ashwisa nungo ngwe si kama desiki ngo akwenye makok eja kunta do kwi hima. Veskap si di minister hautu ane kuje mungo Isaac Siliku nga desin kama anke nkao kate besa kwena ukehe ngo a sereji ushwihe anangok e de kate a dako nga kwen kwang kwa ha kwa na waka kwena kwang kwa te gu kwem. Gauteng siu departement de ambunga kwendi tlawa ijao katra magu anga ati sinu ngo ngi tuwe tuwe sik akwe kwa ngi gako jingi iku tungi temboronga jiki hinya tehe an tse usa cheka hotam. Departement de he ya waate ngo tuwe tuwe sik kwa tema osrand anija tihe ngo ngi a gako jiu ani dom tuye shurive nuk akwe kwa ngimboronga jie hinya kwa tama hanu hakwa ahoji akwe de tamita ngo tse uke wakutam. Tui tui he kuwa ayate fara ina kde nasi si ji u ni nga kwa ji ngi ku tui kumboro nga si kehe fefen tunda haka e kehe mdwe mziki ngo kai kuita ti si tuam. Borisi u kheriwem. Europa ini nga ate sinu kye tunda haka kai si December ki Miami Amerika ke te gwe e hana jao ka ago kawa na ha ngo Rusland si Ukraine ko tuwe nga ate kwe nga bekuta tlou tlou sama. Kuya makwe iye iye kwen a ata kuya ti bori jishuri na huyo Resland sim presidente ma Vladimir Putin ngo ya waate Amerika si kati a ngo akae imtamate oti kwe edo gwe tam. Amerika si di minister a ka unji se jaro kaya ketere ma kwe a Marco Rubio nga ate sinu a kwe he te unisaha kekere na inu ngo chingwa kaiko ana amu kuite ngo kaiku ino boronga jingo kwarasi na gutam. Twalfiri borishi ukhiro kha ahe kubore khabana khate kekegwe yen irek amakuyomu.

ngiyamthanda wa muso ngase ngincamke muli wola gita komte ke 12:45 minute ke konke radio XFM chimusi mten ngirgo chu agnga mko program ya gya komke chebunga chisa tungki ngai ka khisi kang ke ngoka wa mke chimusi ke ki chwang ma kama ke bunga mwe ge go agum ko kuma ke twisa muku ge ka sat ke ka ge ngkhamo ko kwasho ke ngani kuna faral sana aga khason titi ke ga gi ntumo ko kwasho mo muku gi ga sun chimam tena twisa muku gi ga o ga vindika o rixi sa ngona wa khu no no muku gi ga ka sana problema ke ferskelende qhimso ga khu sana tene gi he a no no muku gi ka wana ga tsi tsa tsoge ga tutukului wakang him kesa ula si chimushim gira gmen ang program ki gang gira sa fita tadura chik gira sa program tena klutom ki wala musang ki yachong

Ngilinga SKFM ndingumgita ngkwame ngonde flit sinonge. Tikwa 5 inke la 5 dewa sin koma ngiga se guwa kwa zun natal tin ama kandiya ki klika ngkula ki konisha april ki tikwa cha sang he sang ki kwang sa u tu sing la ki konisha kwang nui he si uki trak nui ses dewa ki klika ki trak wika ngu ki polisa ki tala kang ki mnande kuna Provinsi Polis Atlantika Robert Nelson dari Kintaki Kapten Louis Nell, Sersan Mantla Kuzuwayo, Kemon Ego Kem, Lokval, dan ikunas kita kawa polis agen ke kwa ng. Kau seka ng tikwing ke utiwing zigin semoteng ni, gumaya ga painton amamzimu toti mandeni Newland ke ves, dan ikuna dasa kaunglogin kuna kwa ng. Voorzitter, is komrati mteto niati kikunge 3 ko 3 anga twang sing kon rinu dana tau ke chiu sika nga oktober kang kong fasi ki is kom niati kikunge ko 3 plania nga rati ke chiu kamsung kraha ima na pang ngoya kam ministra wang kraha wa khoshish warra ma khopa yang ke chiu nga ngung kikukani kuna ke sing kon rinu dana kraha Mali bongo kitani ka ng ke kwa ng. Kapstati ka besa ng hewa golden arusi ng take besa mali. Ya klik os nga tusin ng tui mali ng amanda ka ke kwa ng. Mas kapay gintingin na o kheste siyang ke. Kya tuang ng si klisi ansugu sing kans ke tu disa tu sing ke ngaw sing ke khutkir ke ngunan ka tuang ng sing. Ves kapu ministra ng hewa Isaac sile leko. Ntake besa maskapai ke besli dewa yige khut kier ga usika ng mali bongo sa ngot yer kani ka ng ke kwa ng ke fasi Europa ini ntake khie tuinda jango rata ng he wat kone sa disembra ng kwati ke Miami ke Amerika kuna rasla ni ng tuha tka kau okurani sa ngatu sopa sing tiang ka kula siya kwa ng ngoti tika wang Europa ini ke ntake rasla ng presidenta ng lede mir Putina ng tina sing ki hamati sa ua Amerika das manu ya watinga ratik ua Amerika ka watin ki ko sing kango Amerika ministra bejalan si Sakawa Marco Rubio ki kung taki ka usika ng gitsu sing taki problema usia ng kakulasi itong ating tayo rupa ka o gitsu sing reslan dan ng taki si tong ito na huwagi sing kita katwa ka ng Polskia irti ministra ng Donald Tusk tina gitong kaya kakso ya puteng ketika sang ge tra tala ya to tukani ke reslan ke ngai ka tena u kan no tuma kwa kong mia yin ge fam ko tama tuim sang kong no skfm

0: ñi nga xam dit comment firmentane nak sky kim nak ko gëm ko programme ko sank programme amorchane morchane spani yak no yamin on deflex no nga ki marche bere xol man abu ngess ki mo ci wala
1: tsama xka fm yi xewati en ire xama ko 5 minute jinge ho hata no tsam khaite ki ya ho te u jao ji morchane ta ki to tsote ke en de konsa bambara xa ho xka fm ke ke de to to se to an ko tsam deflex no nge no ti marat bere xol
0: mungko programa ang amor sanika kutisan ko ini kam kutan na erhin ya kam sun gi chek kuma ku kam kutan ki prajin sram po za khawi gi ya kam sun ki kan kan ka kam so nam so no sun chi koma sun yi sun gulu kam wi ta da min sport kam ni ni ku na tekhno khu gi tuki da kam sun u pa hindu na yari kali ka un ha nu ga ki sa tu na ko kapiyon nam sa hum
1: te u morsane jao ki te thia boriji awogwe tamahanu ngu a ha jite ko an te kisure ko da ika tsehe chiri ka tsehe nga ka iti nu kui chi kunwa kare ti nya ahoi se te namu te u chiri ka e na ko te thom ka nu te a kwesi karako jaro kae ka te kuji a te komo ko khas nu president Cyril Ramaphosa nga ti si nu kama a e di kama te ji o wa ha buga ko nche kae kwa ko shwe gwe na ngu ji argumente na ta ka gwe ni ga ko ji ndi ko tsui te borunga he khiri ka sa kya de kim te komo ko ha sinu ko wa tsu akwa di a jao ka gwe fefen to na de se de kuri na kwa hi nu ta ti de dame go tsere na hobe ta tlhawi sha tsama twe ire tsuwa de kwa mor sa ni khiri tsu twe ire tsamnu pedambore te ke gwe

0: Ini mundik ko ang pesene iskai. Ini unda supra kilingam. Kusang kung mo kadam tali tung dim ko dum ko por kama ma marsan ka pasi de tum. Yuki mo ko just mo pag iskai.
1: Tui ha eh minete na tua hayi ka berena nui tui ire amsa nute cha kara haya kere nute ujau si marsan teki ko eh teki kawan ang kama zeki ki kito kuko marsan ni ekha gue atahan tui ire amu tui kadam pori te komsa.

Borishi uhirwem. Europa ini henga te sino khana khie tuanda khatai he e jau ka gwe. Go December ka Miami ki America ki tese na gwe e. Go khabana kha Rusland isi ngi kek ama hi tunga Ukraine e. An tzu sen glebe khuta khana kuyitam. Kuya makwe a ye isi di a ata miyati. Go bori jishuri na khu yo Rusland isi presidente ma. Vladimir Putin go yaba te America si uta kui e dosa go akaye khamta ma site o khatam. America si di minister akha un jise jarot ayek etra ma kwe a ma ko Rubio nga disinu tse unisa gdoun go si nguwa kaye go kaye kui kumboronga ji a kwa raitam. Ye I kwenye nga disinu khana kaya go be Rusland disi u a tunhe e go ngabe khuta kui he e. No Poland disi di yeste minister a Donald Tusk nga te kham aninja kham akoro ka te ngo ngi ka kusi Putin me e ngo tun kuna guya kusi no Reslandi e cheche ite ina utunghe ina gwana waha kom karak a kuk e inja kun twa tam. Tue iri bori si u kheri o khaya a he khabana khak tu bori he XK FM ki te siye ko koma gwe tsame fir iri e si kama huyom.

retensiya ba o heta khono nya ga FM tsa matsese ka temone teketo e tsama go tao se ba khamane te se go tao nge kwa ne ncete ana kwa hi tsana o nyo karatse o ne sa ke nce tao atantegwe e go tao ku ntshwa sa ne nwa ga som e tao ba Friday ga ntse em te kae kwa khwana ka isinja te ku sa no ike nce te na mona ti soto nce a South Africa so o se ke ne ncete ana kwa ga di 25th September 20 26 hane te kiava te sanse he am no tswana te mono swireso ane soka qhinima qho gwati akona jiti duwe te tsan onyo karam tsone sa ke enka e kujite ten ka e kutswata go rado se ke nqao ka te wo qho kwa gati we derta ga ka Raymond Kombo ga mtsamagirina gwa dre ire se ka ti khusina go tao ya te no te u tsai kujite ke enka jiti ha qha ga se go tao te 5 ire se ka kheri ya go ti u ane soka ti tsan onyo kara tsone sa ke enka no ti ku ku sena tsamse we kiava te rado si te uka uo kwe tau ya kati kie Freida khanse sikene te somate mkama uka tamachaka Freida khanse akangwa teta to uchaka wese nrati Reinhard Kulabika punda na tiu anisoka timiwa guti onyo karakta unisa kie nkau mkusi tiuo nge tituwa kwe tau tonde zamata towa ti kate towa ti kiavate no towa ti amate tuwe nkara khanse karoko hiti ote de kwa kwe tau Freida khanse a te kwe tau mumaki te kun tsagoreta.

Ganga are soto kendego ano soto nawa. Aha kuyete damme atiri ka kawa hakka ka kosi anahai. Hakka ore kam hakka mat ha soto ha. Ha di tango jira swete ji. Ha ku anya ko tike ji. Ha uhi ji. Ha soto jira seji. Soto ang ngaka te ukwana ki tengwa ana hana ukwana ukwana ki kwa. Soto takti kore te

Mak mbunga wisisi iye kwa saradu XK FM tamalaya iwisisi hun inkale glongo salga program musa a kanku ike a uade village kiw kakwa ngaya muke dropa mhesun yehe gao ayalini se konga gaka ku ochi o honga hawalati wam kanku ika wakala gata ye kit incha muke kanku ika ankiwa SABC ivilungi saka osinki konki XK FM tayi o honkale glongo presente hewa takwanda mahongo musa a kanku ika ntike kalungso kamkwa muke kate tatumke asa kankuika ngwakam ke wa Friday ke ke wola awa sizira ngama ka 5 minute ke konke XK FM de yeke ngutwa kam ke ke sisi ngu kama kam ke ke sisi ke wa SABC ibilungisa kausin SABC ibilungisa ngu nga a ngu nga a 3

ona rekten 7 o he ta khono nyege fm a gan 20 ga minute tswa ditemono se go ta oteki e ya gwa se go e fir iri e ka tisa ne fir iri se ka te ga gwata te ka e go tshwasa bori e ta khono boris ok e se ke te gwe e go ta o qoqo ta qete ka e go he darana ka e tswa go ne te ana gwa e ka e go tsa o nyo ka ra tseuni sa keri ne ke he tsa mtsika ke yi kona e xa ikuhete ucekamtshe atema kwetrema kwetawo ce kukungcwa qwendate ukwintshe tecekamshoka ikareta tetwa kwetawo xa ikwane temuwe tengiye ukwete ngo e kiri hodi hi am kona te ke xamtshe ka kyaqo a anja ngo kwe acanceuni sa subugo ngo subudawo sicuyete kungcwata kona te ke iyeqo e huwe anja tsanya tene tsancinxe agwa enyamno uno agwa tsakwana na gwata na ara e rovete munxe ke a dawe a kunwa hin kwena te ke tsamtshe ka swere maqo nxe go so otwe ne tsancinxe xa e go tshwa nxe nxe go e tiguya ta ya tsuno ha tshwa duenda ga kore a nxe go sekete ha tshwa derta ga kore a te ha tshwa tana ga so ya go khubi hem nxe ta twen go kwa e de ke a dawe ke ri kwe a kun tshwa rta ntenge o gore ke tsamtshe ka te kwa xo ke a e subuda o sicuye te kun kone a go a kere no te qhita gwa a twena go soka te a twena go soka ten ara e go be te ke tsamtse ka te mute ara ko ya ire tabane te mek e nxe dawe didi ne nxe dawe ti twen ka go tsokwe a be ti yo gara nxe dawe se ke te go ta nxe dawe tiri na go ta ge a dikya te kwa sia go ta e ka go ta kone te mu subu dawe tsa kunwe te ni subu dawe khorusen an ke abane tsa tsi e kwa khurushon tso ka si kwana ko homke e so ka si ya go hano tsa ka ya go tsam ka e so ka ndeng go tinja ya go kunwa tano di si orota tsunti ka tsuna aga ti ya tsa o qebe se ke mo tin tsa ana e mo te a tsam se ka tsa si e wo ba te ko ka te ta ntuna nja ya ta ta manu ti te khurushe na ta kwana ti ki a tsam ke ya ta ti kanya ta tsuna ya ta na tsuna qhareti ni tsaine e nka ndi tsa ya go ha didiye ti tsayete veti ke enkara kwa ri tsa tsanya te kwana ha tsa khuruse na te nnyi ya te na te mke khu a kwana a matsayela nena ama a kunwa te wonso ka matsaita na ama si ya gono tsaka ya gwe kwana ama kunwa te nwe ngu ama si amso ka si ya gono tsa orose na musa ama suse na te ne te wete khuruse na te ntun ya te na te na te kanya kwa nde ngandi heki khirita kwe tao tsaya nwe kere ha emui banu kuru usia kwa kama tidi ati kia inkara ha ew tsa khuruse na te ajite anya kwa khutsu akwana jika hitio te kai te ya ta nita khuruse na te kai ti kwa na ate kia te kate siya kwa khuruse nsu oka no te khawana si te kwe kwa mua kwa kuna ngeka siya kwa ten akta mjika tsa kosen nde tsa mkoka teta nde tsa mkoka jamana ta tamanu tsa khuruse na te tsa kanya ita mkwiri ta kwa kaya ita nsesika na aki tsa anya na ta khwai tsa we khurusen ni kia yi tsa khurusen na te tsamzika ni mnyata na te mkumke hun kwiri kwiri na ama kaita tabada ama teta klasna to oba tingwete hiya ta niti kaita huyo kzamka kwe tingwete hiya kwe taumu ama kunwe ni tsa kainisi oka hati tsa si ete kzamen ama ngeka siya wada tsa kati kwe ya kwe tau waka kwe ngande tsa nata hiya kwe tau he kluwe awotin temu e tsa corona ta subuko e kwenye subuko be ke tsa mtsike miye klo a kwenye tsa ke subuwa ten a sende o kwana tiki subuwa ta tsa nga ga dau sikitin kwana kwenye subuko kwa e ka go tse sa ya teno e tsa hiya te go hambe tsa a isu nga ga tuwa ga ta tsa tshono sa makane ke kuna te ta nga mtsutsumo ka e enga tsi tsutsuwa ke tsa ka e nu tsa te vem abukhomo yata na tetade tsa nta akanya te e titi ya titshono ka nqiti ke enkara ka tshono sa akati tsa si e te tsame tsa u tshongwe se khore sina te tsame amkhomo amshuse na khwata akwana tsika hiti yo te keri kwa di hi akai kwinsike tsa subuda o sikitino tsa ngabe da o sikitino aji te u tsa o sokeng etsi

Mak mbunga wisisi ye kwa saradu XK FM tamalaya iwisisi hun imale gwangwa salga program musa a kankwege a uwade velitikiu kakwa ngaya muge dropa mhesun yehe gao u ayalini se konga gaka ku oti o hunga hawalati wa mkankwega wakala gata ye kit intia muge kankwega unkiwa SABC ivilungi saka usinki kongi XK FM tayi o hunga li gwangwa presente hewa takwanda mahongo musa a kankwega ntike kalungso kamkwa muge kakwe tatumge asa akankuika ngwakamke wa Friday kike wola awasizira ngamakwa 5 minute ke konke XK FM tayike ngoto akamke ke wisisi ngamakamke ke wisisi kewa SABC ivilungisa kausin SABC ivilungisa ngqa akqa ngqa achwa

Kim te wala ki tik de ya wali unke firere ke SKFM te wala magyan ambu kwen gyawa SKFM ayu tangi ya tangi tamika ki ngom yaming ariverte ni moyo. Lipopo ayi provinsi tumina kao yang higye kamsu plisang ayi komisaris wi kumang ata kao letenan general dan skipper skang hi atik de gyang ho kuya kalemang ngang ke plisang ayi wi kumang panga kao hi yimaku gyi thakgoli kama kwa ikan ti kang hi tik de gyang ong daming ayi gani kunang ngawi daming ayi chu kawak ang higi tokan ngalu kama kwen skeber ay kungu agan ngawsi kan tinisik de gen hongo kuya gani kuna kwan yi ag de gege ay akwe ge tom kama kwan yan veris ay akuna ka ang hitin de ge chuka varski uwa gani kuna kwan teke ti kang aga chon ngung plisan ay vi kuma kwa hongo gen tokan kam kama kwa sun u kan ngawsi ka ang higi ya uwa ngay ka ang hisi gya kam sun uwa dame ngawake dewe ay gani kunan ya kungkui ke ngaleman ngang ka ang gya kalik kama kwa u kang hesteni gya kamsu wa dewi kawa thot ali kama ko o dewi ding me ying steni gya ganga wa kang ke gani kuna kwa n kan ngausi kang ya gye ko uyan kalman ngang yigye da thot kam kama ko singa gani kuna kwa n

0: Kim jagia un angom changom yi un hitig de gia wa frikisang aiwin. A inchi yung ay President Cyril Ramaphosa at ikdi giyan ng ngayawan halaman ng gantik kamsang kang higya wa ti. Agad ngaw kan ikdi giyan ng ngulin ng agad ganikunan Ramaphosa agya ng ya wa ganikunan ikdi giyan wa Hammerstall ayakunaki Veske Durban ayakunan. Yakin ko ikang hiyagi kiyo kuya ganikuna kwa ngi denstak ngakam ki kumata ko ayak ganikuna ki kozul natal giya wa ti ngay agad ngaw. Kang higdigin huwag kundisan, kang hising giya kamsang uwa, bunggan ay halaman ng kagdigin huwag kundisan. Nasunalan ay, forsetary ang higyawa ay si aywa godi matase at higdigiya kuya partay ay wikumak o gihing taki kamsang kang higdigiya uwa uskapun ay ganikunan, kang hi agya kam kamagoy ka partay ay wikumak o gihing kang higyan ang ay si ay ganikunan. Kanda ayi statu hofu kang hei agi uskapun ay gani kuna giya kam kam gusong wati kang gevigin ayat. Yakumi salasi gani kuna kang hei agi ki kakwege gaw ki INC ayi kanidata hong kong kang hei kutik di giga chuki hana wakang ayki plus lakang ay firkisang gani kunan. Kau yang ayakumi salasi kang hei giya kam song wakang ayki tigang ag gani kuna yiteni giya wakang takwe magu giga kam kam kwe un angawan akak aw hong ayi rati ki gani kuna magia wa uskapun ayakunan. Matase ay kungun ay ngaw si kanyang giya kamsong ang kulang at chong ng tigdi giya uwa tig ang hitigdi giya to ang ngalug kamag huwag ang hiti ni giya subisa kamag uwa gani kuna kwa chong ay fasin veska po ay plisa giya un ang ngaw onursugo giga ng kikli ka ang hitigdi giya ngukun sa ngaw giya kula cha yan tini giya uwa kaw ang gani kunan kibalar ayakunaki kapsi flagdan kwa ang hising giya kamsong uwa tig kwan ay yan tigdi giya ngukun kikli hisa cha giyang di giya chukisa kamag huwag please ang ako hanak o yang giya wa FC Van Wyk at ikdi giya o kuyang halaman ng kang kang he sing giya kamsung wa tik kocha sang di giyang ang suwitaling ay gani kuna stene giya kamchon. Di gang aga chon nga si gira kwa ngay yung di giya chukip panggang kulaya ang kang he kula tik kwa yung stene giya kaya ngay kaya di giya chukip amakan diyan. Kwa mchang ngam yi ng hiya firi ring ay fasirik amcha wala diwi chip di giya wa fai firi kamcha diwira giya sa amchang ngam ki SKA FM.
1: Tsame tse sika fire kamoko aha menete nja karaha exka FM ki kung sa tru moronga te wo ha kona sika te ki bori he kie ya perengwe Limpopo si o provinsi polisa komisaris ma lieutenant general yan skippers naman waka te polisa na a enamoko klom karajao tako ngagwe kwe a indi no gagwe a tsung tim poronga he e gosesa ko darana eitam skipper sinema polisa khena o na ka laprasi mamonne ki hisane taigi tu si jennifer ski e kuyeta ta ku nga ta ngibeta tive khona polisa khona o jao he aja khan polisa na o jao he ek antu sha ko tsun ka titam skipper sinema de ga go khu anu twa atengi kwana ji aja mo iku khu mai ve mga tahan o polisya bechi kuna mogo tantaw siya ngyaw kuna a taw no tsuha kwe a komaga keng amive tahisan tam skipper siya nga ti ham anisokan hama huwa mabe ati ho a hama garaka ti ham te amu ikutiko jawag ayi no ati ho dihisan ve tam ANC President Cyril Ramaphosa ngamang nati ngdi kuji ngusiki tantawo khwati kwa na khama tau siya koroka te Ramaphosa ngu kurokusu o darana te Hammersdale ki derbanis de tamtwa ane jamja siku kuyeta ngamang tau tau ko nga tatia kuna kao 20 denstak esu uisi kwa makuta ki kwa Zulu Natal si waha te ka dri kwe an siyeti no kun yafuko kun agin o di defesta nang o di si ku tawo di kim. ANC president de ma na di kwa nano aja polisya na we orgu tako ngu si kingdi kuji a tsebek ayete nama nga di mbunga na temaha ka orgu tako ngu tkao di ni ngu si ki nga nangga ngu kuji tsebese ni mbuk nga polisya forum kun temahan tenga jawab item. ANC o ngusiki forsetter ma gwente mantase ngamang nga tike aja partei o wati na tunikwena hana o parte ekcinina kutaku aja khunka ti uskapush oka nimkuye pera o tikwana he tetam sika hofu gishi ewo kutaku parte jwa te kloku a nc ekai karati makanda si dikceu di hofu uskapush oka nvie kisho nyam oziki atai he ekwereti tu a nc kuna sieti no aja a nc o twintam he Kurukui coming musiki, go tear gutter, a tight inch of manga, a twin as a governor in Chakavetam. Look eight days at the Hanukurish over Hakuna or Gutako, a and see a query eating Uska Pushi o, a and see a Sukuruku a Kuyama, Kui Ratina am. Mantasim swear the Kuananun, who's his anity, as a tank amutated in a sherry, Tamahano, Tuna Karahuno. Nkhun khoji a ajahana ena hinta te tahana o parte sikim borish o khari we veska bu o polisha na sesa te qui kha khu o nu kam khu a oi sa hiti ti de boronga ka ko belhar ki am kapum thak am ka hisane tin ag qui kha khu o nu kam khu ko tim polisha ka ku yama te khu fcf an vaking la te Some could a kumoti, a two hangman's patras giguiko uiti, choisham, mangate, ain't away now who's guanaki, a king am gutauque, his anity, Namborongas de Kamaki hoiku, jeregi counting a hambim, at the Yahafiri irbore, herring, went to bore te, Havanaka clicking with some faith, amnu exca FM Kim.

chikage tom na ulung apulna o ka ng kaku atang kaso mata ko tom kalain ama o tamu yati un atang XK FM ko na may kamala ke firin tu na September. Kumya magubo, fu, kumya magubo, fu.

na re tensia ba o he ta khono nye ga FM te a Donald Titi te tsiya ma tente a ka tengim tolile no 5 minute se go ta o te ke e ya go a 5 ire se go ta o ka ti sam 5 ire go ndam buri ta khono tsa o se ke buri go se se re khwe ndam buri ne te u in e ka e go di tim radio se no 12 ire se ka gheri ya qweti Reinhard Kulabi ka punda tinde zamanana ti tseuni sa xa go encam kuji to tlo kara hajino to tsam jerado sikito khara haji and onyo kara tseuni sa game ka isi kito tingwati betwa na go tao darana xa xa ka isi tsam khama de tsam tsene ke mqi khaba di qare ma de tsa isi ndisa de uyo sikate xa e go tshwata e ya go de xa e go ta

كي انت ولا جيتي دي يا ولين كي فايفيري كي اس كي اف ام تولا ما جيان قمبو ان جيوا اس كي اف ام ايو تنج يا تنج ميكا جن هم يا مين اريفرتين مويون مانستر يان هيسك دي جيتو هانغولا بليس ان اي في كومان اتاكاو فيروس كاتشاليا كان هي قلمن يا اتيك دي جين هو اوكو يا قلمن جين اتاكاو انتيك دي وان جنرال ماجوان ولي رودس كان هي اجيا خمس وان ula yang hechik di gia ua malit ngang ka hi gia ua 500 tak tak tesen Amerika dolar agaga ke presiden Cyril Ramaphosa aya plasi ki kau yang kia 2% tuentak agani kuna gaitu gia mwits agan ayin rodang aya kangguin agan ngawsi kang hi agia ngawasang ua cikang ki gani kuna kwa kacala kawit taman ni tisang agan ngawsi di gira ngawit tisa wakan aki viko makan gigi ng parlamen ayin ngang kang hiyak di geng hugu diwa tangkui kang aga gani kunan ki mulayan cik di gya pala pala ayah akang aga kunan kang ngaw si kang hindi ni gya kamsung ukan ay ki gani kunakwan kang sti ni gya wa kali kami ku wa gani kunakwa ayin si ayi presiden Cyril Ramaphosa a cik di gya taya uku yang halaman ngang ki ti kang cik di gya tuan ngalu kami kwa ngulu ng aga gani kunan Ramaphosa kan hiyak di gye mungu igdi ya gani kuna wa gya uan amrstal ya kuna ke veske derben ay gani kuna kan hiyak di gye mwa tukdi ya stem o yukoma kan aga chon gani kuna ke tikkwa ag di gye ga chon ngayin ya kanku yike ti kan aga gani kuna gya ngun ya ta ke ting hang aga ngaw kan hi denstak ay kam kwa maku toka aya gani kuna ke kozulu natal kan hi ti kang digi ngwe kunisan ting ngai sorry tu kwan ai yal fu ka hi digi ke ta khwe ke namu aga gani khuna sing digi chuge thak kawai ke gani khuna kwa president Cyril Ramaphosa kang hi agia o kuya ti kang aga chon kang hi ya khwe tumi digi ngwe khali wa bunga an khali mang ngasum gu gen thak goli khama khwe kan ka hi teni chig digi ke khong ai ki yi hi gia wan bunga ai khali mang ke Lisan ayi forum skani kunang singi tro goli khama ko ta tikang aga chonman Lipopo ayi department ngi wat ton ayi tumina kong agia tisa u ton ayi ko be kong ngi navik yang a chon ngi pati hm yi igi gi cha u zalan kan sigi ak khams wa kani kunak wan chig gi opolo kwani ayi kunan sayon sterks ker ayi kani kunan ke riyan ayi kani kunak wan hi gi thotam khama ko ya polo kwani ayi kunan kan he ta o ngolin aga ngochinji uwa ka chigde gi thoi ka khama khoyan khamsang aga ngawsi ge nakam ka chigde gi ge uwa nam u ka hekhya evrenes aya kam gani khunan ka singi ya khamsang o khoyin ai khunan ki dan aga ngau ka ye khobin ngun tin chigde gi mangi khale u en yeni ku pane ki polo kwani aya khunan steni divida gi ang ya auto ai kobe ka hun ki ko hin ai gani kunan ka ang sing agia ti sa oyi mu ku ge dambo ngawan ka ang sigia khamsu wa khabit ya ang ya kunan chang hum ai fasin president yang hegia wa shukrin ai wan Volodymyr Zelensky ka ang hi ati gi ang ha o ku yang kalmanga o ti sang ang ngoshi ka hegia wa malit ang ka hegia wan dar dollar aya malit ng saisiya ka gya khamso an ke aka ka hu yin gya warati ak gani kuna ke mugu ge ga chu hanan yak ko yin aga gani kuna ka chig gi ya wa firo north and fiar tak milar randi aya malit ng saisiya gya khamso wa kan e ke mu yan ke october ga te ke november aga gani kuna mugu ge ga chu a u ka hun ka chig gi ya wa tilan wa ke bomba hun ay gani kuna ka sig gya khamso ko yan a kum sala sig gani kuna ka chig gi tro khali kan ngawsi ka he president yang tin chig gi ge ku ya irpa ini ayi gani kunan ki khamsang ka chig gi ya wa tu de aga gani kunan ki malin aga gi ge chu tuwa gani kuno kwa kang he chig gi ya wa nin tak milar iro ki gani kuno kwa ka he sing gi chwa kam ka ki ti kang aga gani kuno ku gi khamsang wa jango yang chig gi ya wa ratin aga gani kuna ke mai kan chig gi thon ngalu khama kwen kan sing agia singa gani kuno kwa kan ngawsi kan sigi ak khamsunga gani kuna kwan ki fir half aya kaw chon gani kuna chigan chigdi gi tagi tini wam chan hum yi un hiya fai firi ay fasiri gam cha wala diwi chigdi gi ya seziri kham cha dila gi ya sam chan hum ya kwe dam wiki SKFM

0: tsametse sika faife ka moko 6 ga minute nge ka ra go x ka fm ke neng tsa mre ya go te bori kusho bori di keketsa wi sika x ka fm keketsa yo ka ga mbamba bori kusho bori di shwere masahing revet moyo no ti thompson nore dam
1: kim tse wala ke tsi ya waleng ke faifire ke eska fm ta sio manita ngam le kwa waleng tam tse wala ngam tse ke tsi tam tse program ya hegia wa burugu wa ke waleng nta kui ke magia kambu ngi wa eska fm iwi ta tsi kwa sangia ta kwa program ya sika man ngami ke awami a reverten moyo ke tsi ke thompson nore
0: bori ji te bori kusho tsam ki keke shahin ngi ngi ta i karate kwa kwa ku kuwe te namu te o kunye ko te shoto ji an tako te kumka te o shoto si te an kunye kai an anku ii he anze nikuri si o shoto e si o namu si ki jau kai te he tako nte si ku kumo guha president Cyril Ramaphosa nga te kwang e ji o waha ngunsh o mushobo na ta khama kai ku sha hin ti ta khama tau tau sha kwana ji khana ngum manda kuna yamo khwati ji a ngo ek am ndi ku ndi ku ko ji ngi ti mboronga na ta khana khwara go re ta ta on tes ko mo go ha tse tsam jao kai ti khu ji technology ta ki ti ji enya me ko jao kai te fifin tunda station de kuri de dam amu te ki de a khawe sha ti dam he o ko cheri na hobe dam ta kono tsamme she ko seis ire tam no kwe dam bore te ke ke
1: kim ta giya sa ti kim ta program yang he giya wa burgu awa gi kala ki ma ti gi ma u tuan namu u tlai kang hetse ke giya o tshwan tla ka she o qeni khunan nga ba ke ng ka kha mo khoya kam ka tsho tlai kang he giya kham so ke ke kho yang aya namu u kan tse giya wa erfness aka gan president Cyril Ramaphosa kang he yati ke giya ho o ku yang khale mang nga ta ke kham sing aga ngoshi ka ye giya wa ti kang hetse ke giya wa ngai kang he giya ngoleng nga aga gani kuna yi agya wa khame ko tung ka tsigya ka fashion tsa program ang ho fashion khams aga ngoshi kang higya o maku tho ai gani kuna yi agya khams o tho aya 520 sende ke thali kang hichigya wa ngu aga thali sing achigya nga khame ko gani kuna ko o ga thali kang chigya kang ngukle tagem tsa wala diwi chigya wa seziri khamda dira gya samtsa ngum yung hiya kwedang week iska FM.

Kweto wena te ka o ke ya gata tsal kara ke ende te mu o te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te ku ite te nge bi mu o go a iti do a ti ta tsuya na go tsa o se go ku mo te go ha tso kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo ko te kya e kara ka e kwa ko o no te o tsena tse bori je te komo ko x ka fm ga e te o ngongoro.

0: tisimo wola ke XK FM
1: honor ken siwa ken niha
2: tama nda ke ke ni ngonga ka tike ya ya tangwa toni ma toni momo da men da kuma tswa tswa to hata tu chawan dai won ngulo nwa ya tsa baga ku nenwe he sa kwa de enqo taki a tu mishin xa ida he tsuka gcinxa xa da men xa ida ma amaita ke ni ma tsuba nwa to tsho taganda ya tsuwa tra khada ninga khole o machi tonda tu no machi tonda tu machi tonda tu ge machi tonda tu a khogusin tochi tonda ta ka khasin khoda chi he una ge ta gandilenge chamo ze akwa kwa cha cha kwa ngate ke tonu ma tonu kana nna nna kunwa tkhwa ya tau e agora que tonu ma tonu na a trotu na trotu na trotu na trotu na trotu na trotu é gão tá ganhando é tá como agora está ganhando tá se ele cá cá cá cá de enga ma aqui cá cá de tá ganhando a colar com na a ter nicho a jogar jogo na no próprio próprio gumba cá com na ha tá ah mané no ato a cá de chão ma coxi mané no a chão kwaya ya ya ta khala tsike gaideng utsha lenge de mo zeng akwa na ntwa ta nqando ata nqando ata nqando ata nqando ata nqando ata sinto sinkwa umgaka ku kungxaleka ka suku umgaka ku ngxaleka ka ku suku umgaka ku ngxaleka tonuma tonu tonuma tonu tonuma tonu he wona ke ta qacamne nqando ata ne tsatsa de ntuma ngathi na yane ngoya ya ya khayidane kunda ngata tuluta wa ya khayike akwata asinda hongya nda tuluta ota hongata gathala nga khwakwa diamandi hewuna keda ngonga ngasinda nga ya yashongo tuluta tuluta o maike akwa tuluta khabu khau khau khau ni tala tala kake ingata gathala nga kanuga anuga cheda nuga cheda ma agmuga guna denga thala kita ko tanga do handle ngi chama zeng nuga ngi handa dang ngi cheda ngi gao ha muna kita na handa dang ngi ngambi ngi dumbe cha na ngi ngi sa chwa ngi ngi ngi ngi iyo na tungu ma tungu cheda ngi ngi kai ngi kuna tanga handa dang kulu ngi ngi kuku tanga ngi ngi sangue que tu chae aqui ya kana kan makwa ko o jang chada sangue ka go kaka kula ai ya tu cha twa khali ha kusa te gutri tagi makali sanga sorry so croix ya kana qema ka ninga ke tonu ma tonu tonu ma tonu tonu ma aya gogo ya ngo nga tawa na te wule ka komba ikwa he una ke nga chotu me gang ke una tanga sinda skonda ta skonda tanga ni te ni muda nga ka ni ni te nga sa ke a ja kha da ka ni kha ni ni di sa ke sa dai sin ko ke sin kunda ke da sin ko ke sin kunda ta ni ba ni ke go he na ko ko no a ko go de a ke pu ke nga ke sin kunda ta ke kha ni ke pa ke go ni ta ko ko de a ke nga ta sa ke ta mu chi ko u ta mu chi he una que nasce quando da seconda da seconda da seconda da seconda camino che a e contro da quando qua qui e contro da qua qui qua da che ne a a una quando quel tema te come da minne minne minha da va mi go con da va poche gugu gugu qua che poche gugu a intende a tua cana cacchetto da a tua se non te va tra ng tu es un cow, c'est un cow, tu as travaillé, tu as travaillé, tu as travaillé, tu as travaillé, tu as travaillé, tu as travaillé, tu as travaillé, tu as Aki migo ngaya minga miga kula. Asaka angi. Anga anga kula tami saki saki juta tami juta anga kula tami juta kacho angi. Taba kaka taba dui. Dui sa tu asini taka tani. Sana taba ongi. Ami ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka ngaka Ti dure de tuo ngunda ngunda kulinga kwa. Tenga atengwa yakalinga. Tengu ngu kanta gada gasuna. Tungu matungu. Kade. Puga kanta ngay. Kaya ngunga wa. Ya kameta ngay. Chiko ngunga kwa kwa tanga. Kaya bunga mecha ngu kanta gunda. Ya kameta ngu kanta gunda. Amen ha. Nga kwa chuta. Nga kwa tatuna. Eh. Hanyika ngewe nga ngunda. Ya. Awa minta. Te. Akan ni wata minta kan wata. Akan ni wata ki matoni atoni. Mengi kaga te. Mengi ki cim kata kata ngani. Ah macam ni. Ah aku nak orang macam ni. Kaya jangan ke gitu. Ah ni tu mengi. Kulu ni kala. Ni macam aku eh. Micu tangan kata macam aku. Tet. Tet kena masih tak jelas lagi. Macam ngawau macam aku. Hewan agak dah ngambil ni, sang ni santu ada ngambil ni. Cintu nang tu dah sang ni. Cawang ni kuat, gawai ni angin Google. Kau dengan kau angin Google, kau dengan Google kau dengan ngambil ni. Ngomong ngambil sang ni kau agak dah santu ada ngambil ni dengan kula. Kula gawai ni kau ni mungkin ada jitu ringa. Kau aku dengan sang ni. Dengan dah ni mungkin kan dah ni. Gawus mungkin macam dah ni. Sao aku nak kau dengan mana tu dah ni. Dah ni sang ni mungkin. Tuam cai cara gum gate aku, ambil sama suai praga pada ngopi nak kita ni, gugu dan ni, atret kuat ni, ba, gugu kahwin aku, ya kan ni, mudah ni, heh, una gini sana ni, dah gugu kita guna ni, ya, kau deng ni, okay, engkau ngah fuck la, cuit kaki, engkau ngah fuck la, cuit cari tahu. Kono trop trop nga kono trop trop amet den le tonga bi kau kwe ku ka ngole sa ngole konda ke kam tswa ya kona da ke ya we tsosa ka ngona ngo kota amasa kana hu chi kwiwa a chi kolomendo a chi kwi a chi kol ta go go nkana Ngang, cingam cakap a cukol meter, a cukol meter. Tapi cukol meter ni aku nak kuya. Ngang ada, ni mana aku nak tampuk. A cukol meter tu, a cukol tak aku kulung tangusa. Eh, aku nak mana? Ngang tua dengan ni. Dah nung kosong tu nak dengan, dah nung tua dengan, sangsang tua dengan. Yakin ada, sangsang ada. Ngang ada aku agi mewah tapi mah. Kita tadi ngaji kau kau mahu kita, tapi aku ada tu nungguan macam dia, kau nak nak tadi kau cemcong ada, cina babi gunung, babi gunung lah, sedang ni kau nak nunggu kau kau tadi kau tuh tuh kau kau tadi, nunggu itu tuh tuh kau ni gay, ni gay, kau tu kau gila lagi wana cemong ni gay. Kamsun, dah sungguh ni lagi, ngaji cingan lu, kita tu dah lu kolar sen ngau dah sentuh nanti, ngau betul sekata, kau ngau dekah, ngau dek musi dan ngau dek atasnya kau ni kira dan ngambil kau ngau sentuh nanti, singgah sa kau kau sa cuai, jadi, yang kau mesti am, tapi kata tak dilinggi sama sahaja si degut, tapi sata, tak gunggung kau, mata. Atan tu kachin, a kachin by a tomato no kachin the twa, not a kunda than they get a quarter, and they dig the creature with a name like the car get a quarter, and I'm taking you woe. Gumtade was not. Twa. Hand on the kid, I twitcher, I come kunda, kundataya, I twitcher makajin the guata, and on your noble kunda, what joy I got gunda, what die, I watch and the me, Gabi, Gabi, whoa, Hasu ko ke jwa te o ka ke a tshone nne ba ta nne ba tampo o ka bi ha sim da ta sa ka ta a o go tsonda tsana na ta ya itibe ye ka e kula khwa ke kuta maga tem mkhum ta tshu da tsume tsika go jwa ya ke ya ke mi yeo i ko ngo go tsitse ntame ke tsike he go ke nne ta a sika tsise hasu ko jwa to na go ta and the come down the book on the ash board, but I may something like boom into one moment to a good cook cut and drink it more than being singer and the me. They're going to see the common wagon as an go up a wood and a quick dog, a quick calico and a gang. I'm going to come down. Alle, he won't. I don't think good at Gandhi. I can't do my tour, there was a tour. Ya, can I? Go only. Come now, why, Bazadi? Come, then, who dava? Tell me, I'm most soon away. He's how do the catchy go in? Cat home. Cocoon. Ah, Yakan, come quarter, I can't get the sound. Momo, no, that I'm going to get chico go. Time no sinner to sound down. You wish singer, no singer against Monday. I'm going to get me chakari, I couldn't get chakachi. Chicken, so take a I'm not going to do it. Come on, you are chilling. Cut, conclude the word. Here, when I can get a go and deliver some more than a quangus in the sunness and a gay cook water, who comes to coach Uganda a quarter me, then it's at a 200 and you are poor gay. I'm not going to get a quarter. I will get called more cheek, I will call more chinness. Catch a good up! Then we have to get one in the same night, go down, gump, dog in the cock. I'm going to do my tweet, Hada, son. Go down. Talk a good trolley, a good trolley, a good trolley, a good trolley, a good trolley, a good trolley, a Sungguh giagunah dek giagunah, amin ngah pulung kita, kau ngah udah lagi dekat, kemudian ni kaji dengan ni aduh nak ni sanggup dengan dengan doa tak ya, kan? Maka duit tau. Uge gete, que police a quoi de bien dans le ou que Kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung,

Mark Mbunga wisisi ye kwa sa radio XK FM tamalaya iwisisi hun imalikangwa salga program musa a kanku ike a uade velitikiu kakwa ngaya muke dropa mhesun yehe gao ayaleni se konga gaka ku oti o hunga hawalati wa mkanku ika wakala gata ye kit incha muke kanku ika unkiwa SABC ivilungi sa kausinki konki XK FM tayi o hunga likangwa presenta hewa sa kwanda mahongo musa a kanku ika ntike kalungso kamkwa muke kate tatumke asa akan ku ika ngwatam ke wa Friday ke ke wola awa sizira ngama ka 5 minute ke konke XK FM de yege ngutu akam ke ke wisisi ke ngama akam ke ke wisisi ke wa SABC ibilungisa kausing SABC ibilungisa ngqa akqa ngqa achwa

0: tikake tomna ulim apulna okang kakung atang kasu mata ko pam kala ng ma o tamiya tiun atang xka fm kwa na ma kamala ke firinto na september
1: khanga are soto kende ho an soto na wa a ku yete damme at sirika hawa ha ka ka ho tsana khoi ha ko re tsam ha ka ma ha soto ha ga di tango ga swete ji ga ka anya ko tsike ji ga o hedi ga soto ga seji soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te tsomme
2: kwedo we te ka o ke ya gata tsan kara ke ende te muwe te sa o ma te ngye gata te ga bana ka ba o go le ga ka ndo te kwinje te ngye bi mo go a yi ji do a ji ta tsuya na go tsa o se go kungwe te go ha tso kwiri ya to te dara x ka fm te o kye ke o tse te komo go te kye ya kara ka e kwa go o he no te o tse na tse bori je te komo go x ka fm ga te o ngongoro
3: he x ka

teteta ten tikiare ten tiyar komur kinti khaya ngat ata wa tino tikiare sa tete to ka tsa chao tang tino ti amaskena guya tino uwa tiyar kare hati ya puma ko guya he no ti abuma ko ya ashwe ten tishwe ko buma kiti shadi nga habe tano chemka komur kika tiya we mashino kaka tata butara nja kwa ya tano Wahata ti tam wahata te kombrum kai gahama no gaham ka o komishin bumbur ko nja kiyo gana nja shimbu ti ka o ki ko him kai urta ko ma gaha tuma kombru tam kana no butara tam twara ti ka o ki ko him dom urum wahata ha ti no a ki ka ya no gwe ma kai ko no ka ka te guda jam tore tum gwe te no jam shono a ka ko we ko nja tore no ha ko gwe je ya ko a ki ti no tan kai te ka ka te No akite hen kwena ti anaha, te ako tikuwa ko ya nga shimbumburu kino. Te darata hen akakwa te kwecha ukaibu kano, babu ya kutembyo kano, ngam ngam shi oka ya kata. Pungushi kushe ni khabudama shi ate dara. Te ya te hen. No akite hen kama dikhakaya hen ngam ngam, kamina, koko, perehu, makaranga, khasi kwako. Takono maka wuyi, ngema kivu, aki. Aki ti churuna nge butara katehe kwe kwangaka. Shwashwane ni mato tato kieko. Mato aswe kuchonga mchone shwashwane. Shwashwane o manu. Kama tuahima ama maka huyi tahinyakunu. Kama tuahima shira maka huyi tahinyakunu shwashwane. Kashira tahinyakunu shwashwane. Maka huyi tahinyakunu mbangu. No kani. Acha eya khate buma okanawaya wabereti yo. Jawa oka kamahe andara katoma gonga mde muruki oka si jawesha tateni tuin kampi kwa reka. Yasivanda akumwa kwa mbuti ya kwa hei tete chungwe kani teki ya kwa ya. Acha teta teta we. Mara acho kurupu ya teta teta timungwa tete koka teta. Iyo dana ki teta nkwena ti anha. Dikumbo mkai ki. Dikumbo mbo tushen hainyambi. Tushen matwanga. Tushen masikoko. Ngwe. Sikoko no twanga ta acha ye ke mujweni mapu no mbudi ya kwa. Ya kono kakwa mateta ma akimbo. No kama twinge umu dinenge kama twa ta ta ve nyame he sheta. Kama twa kama kani. No musho wa kama kutwa ahe. She hima. Urushoruma. Kain te te him tako. Aki te twa. Iyo gana teno cha cham. Kana kuha unha te ure. Skora ta te. Kana aka kana po te. Kama. Kaima. Kamu dalam semua curu, jogera, tahap, dan mengkuasa anak kita. Ia karena kita di kumpul mengai sekitar, kungana tahu anak jangan nunggu mengai kacoruk. Kacoruk itu am cihah mila mama, kuat gama, numpa gama he, gue gue ngete tingkwa. Tahan cukuna mengai akhiri kuat gama mama kamu dorim kano kamu dalam si tu ye gama itu, karena mengai. Tak kono kungsan caca cuing kau mana kana siki. Anja kau kau gum se tak kana te. Kau tangu o tenda ngekian o tamping tete ti tete domcho. Kanam ayam. Cui ham dom orang kaya kaya muka te kau kau kana anku. Hamba kita syagum kue mati ayo jika kau nanti kau kate te. Tak kono tiku aku ya cun kau nanti tang cua te hina karung ataha. Mabur tami te diwane nak ayam. Maburu Risai anui shai siya khanui taka kwecha kaiku. No aka kwara him dom oru maka tai te te hima ata ye ko tiga tot ya chu tem kia tini shena ya khiri me. Gwe mak e aka nuchako, kwe mango nuchako, ki hete di te dara kutahe. No aki diwana te ta, kham tungu he, diwana moyo on moya ji klakare kuroyi aki te ta ke matana. Nyai kain dungguwa te tata aki. Nyai kain te tata a tambua naruwa stati ti he ngua. Yere kui ji anji. Sama tengeji oka anka ung ayoka ngama te tata. Daranu ngama ya tata. Uchira anu ngama te ngatam ka daranu ya tata. Uchira sitama te tata ung ayam oka. Ndebu kum kashim kum sheta. Ngam ayam oka te tata a ya tata. Kwe mto daranu. No te he kwecha kai uki te ata khamba. Kombo ngano tase. Kung ta kwe khachaha mama ka. Te anta teta. Ngo tomji oka, mama si damasina teta, kashango, kashi mkwe ngo, kashango si mkoma, hikira. Teta teta. Ngo damasin mbae cha ona, mba mtungu si damasin kamakari mtuana. Teta,
Oma, ndenge.

te Brian McKnight Tsiamate nakote ankate si back at one tate ata tsiema kana o tsane ke Brian McKnight ya ha ya khri khri ngwe tsame ngutseka temono se kota o gaide te 10 am tanyako se te ke 42 minute tsodieng ya kra khwa teo tsam ka programa atan se ko tao teki ya nyama tsore kwa ha tuwe ta ya kaija ha tengo tuwa ko tao darana kai tsota teo tsam ka programa te a te kwa ha te o porisan se ta te tuwa ko tao darana kai tsoka je te sure ma tsoka ji ana porisan se ta na tango te jaro kai rekareta a je te sure ma tsoko ji teo tsam ka programa kaija te kung tsora kwe no te ana kwa ha teo tsam ka programa te ya te ma ko anka ko ha si te ki nation building program ji ti ta akwa na ka te u nation building program ji tro kan te ko tsana ko ta ku mo ten te ku ta ti akwa na ka ngi tsa si ka ti ya ba te ngi ngwe ma te nga ka ko te u sweji te u ta kon te swera ma he ditango go ji te u ta kon e tsam ga swere hin nga o nga ro hota tengla o mbarongo na muta ti hoji a hoje te kikere ko ta ka ja ku ngota te ti oha kwa na ka hitu te e uruna hoti te o hinsa hin hoji no te u tleji te hinsa ya ba te ji mara te a ho hinsa na ho hin hoji a te tsuru sa tien ko kya te hoji u te te ji an tsa u sa isam kara kya a kwa na ka te tsuru be te kwara ta te u chi kam ji na ta ie ko ta te kamater karata. So ya, yeah, aku rengka te ukam ka programe te ata I kara darasa hing. Yonita hede plesi ki dangwe te ka, te itse mongka angkasi skarumba.

0: Ganga are soto tende go a soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga tawe ka go tsana gwae ga tore tsam ga tama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke go re te go tsomme
1: ntima a tsika e kgonwa kuleng.

0: Beyonce siuchan te kete te Beyonce te tsema ko anka te si hello tate ata tsema ko tao ka siuchan ki aha ya khri khri ngwe no tsam si tamang tses ka te mono se yalfu am dan ya ko 35 minute ko je se nge kra kho ha atan te anka te si tswe 25 minute ji bersena ha yang ngwe ko teu tuang ko ta darana tlae ka khoji teu program si te tuang ta darana tlae te ki te u kuri o program si u kam si se ta te tlae ko ho ha te u kuri o program me te a ka te si kete ten kwen se ta ngo tuang ko ta ti u tlae ko ka te te ndi ti u daraka te te se ya ho ha no a kringi wata kringi wata a kete ten kwen se ta ti tlae ko ka te te ngwe na programme te anka ko si anja se nungo te ana hink ya gate o tsuru oroga na tate di khama ye ko tate khama tare kareta te o tsuru oroga te ana tak ya gate te tati makwana ka te koma ko ti ya hoji a ate ngo ana ko tate tati hoje te ngana kha o kara ko ngama hi hoje te koma ko ji a ji nga kwana ki te hi tu kya ho ti a hoji a te a go di tswa bona mgate ta ya gate nako te tsetse sina go ta komona ta ikara te a go re kare nta ikara te nga ma ite go di te koma go re kare ofona ta ikara khun swete go di te koma go re kare tam tuka mkidangwe te kha te tuka tsema kwa ka si Mpumalanga.
1: Welcome to the Results Laboratory. Let's try to hack the secret zone of Future FX.
2: Connection access. Click the red button for a trip to space.